akondesidi akonya nanu barita o oba don't see akonyo ni na kai